edi sohwe amena to form una mwasem sube manu suwe jina ni na yesu biyo o yesu demo radime dawasi o yesu demo na bebo mpaye amen adofu nomu yeshe adisuye biyasi adisuyano edi edasu ni se uncompromising stand during persecution and temptation se base obonsam edi wata eni sohwe e ba osuwa enya dia ube bre ujidia se da bijina ho ama erade senior Shadrach Meshach ni Abednego omujina ho ma erade omo wu conference be brain pimpim so ondin eda so daya no ribia ebefa bible ni ebe preach ube wunse ye kan omo ho asem mebu semti ba kon chemo edu ose meba seni bonye fo jijiwa mempene meba seni bonye fo jijiwa mempene inyina ye nim se eja anase ene biara e na se die se wo tretren ne ma wofie se ne teacher fo nso tretren nkoda no e wo school mu no enti eja ehwehwe se ne ba be ya adepa enanso ehwehwe se ne ba ebe ya adepa ti awofo no nyina no omo mpesa akola no ko amane bia mu ti omo kan kire okwesi finance ha finance ha adwoa finance ha finance ha eno na bible nso ka kire ya ye sempakafo ni asofo se enipo masakre nyina ye yakopon ma eno odi wa hye yensa ti kokobu bi wo hwa e wo se nso ye bo wo mo se ni awofo e bo wo ma kokono ye kan kire nya memba nyina se meba se ni bonyefo jijiwa mempne obonsam no ta so hwe bi echi heavy abono oye ten untumi nkoho bio nti wa wohwe ha so oye bonsam ake de na obe ni nipa ye wasa se so a dotie ni mfuntuma ni nyamedi aboye na ye ne ye ko heaven no no oye osra bofu ayamfa dotie amono ono okoje iti ejuma wo ye around the clock de bia ne se obede de nipa no ada de nipa se ne be ya beye boni te se ono bonsam oye de boye ni no na odi boni no iti ene bwe wasum ne ti onyankopon asem se sohwe utwe mutan ebeba otan so so ebeba na ni nyina mu no emre uji dia sita jina pinti ma urade jina pinti ma urade se ne be ya yankopon eni bechi obetumdu wetwa poa ohuma kwa Job. Asasi so otini cheni penye na. Na bonsa mse, hei, wayano waye nisa, wabono humbaye, wayisi, tina odiwe chino. Oso ni kwe nisu Job, edi mkuni mwoso henu so, praise the Lord. Enti, nye Bible, e kachre yenu no, siye ye awufo, unhumu, ye nwese, enipa, omasakra omadwa omye nyankopon krofo no ombetwa omho afiboni bia ho enhwe emibusem iti nan chemudu nan kosi dunsia no ebusem ti nan chemudu nan enko abonefo kwan mu na emfa enipa boni kwan so kweti no ensine mfa so emani ose ensine mfa so mani free ho na sign ho ko na ona jise oye boni ansa na ontumi na jise wahwe obi ase ansa obi a wabe wias na de ose boni nkwa na medie obi a ogyina ho manyame mempɛ eye mehi eye metan meya se nipa kro be hwe ase ti sɛ unim wei a obi a wadwe sɛ ene eme ekɔso abrabɔ mu etwintwa wonam na maye mre menkwa sɔre menkinkan bible menyese ni nyina ɔka sɛ ekwa onsa mote akyire opɛsɛ ɔkɔka ne ho ogyem basɛ yankopɔn yɛ wadom na sɛ nyame yiro firi hɔ a ɛni sɛ ɔkɔgyemu da. Praise the Lord. We Matthew nsɛmpa etinum nkyemu du ekɔsi dumienu ne ɔka fa ɔtan so ho bonsam de sɔhwɛ ba na sɛ wɔanyawo a na ɔde ɔtan so ayɛ dɛn aba ɔnam nipa so ne ɛtoo ho ne ɛdiw atam ne ɛsereserew ne ɛtwetwew na kristo som tantan na ne duku te sɛ ne ɔkɔtɔn koko ɛnsɛm bebree ne ɛka gu so sɛ ne ɛbɛyɛ wabam bɛbu ɛsɛ wonim baabi a wofirɛ ne baabi a wokura ɛnyɛ adeɛ a wobɛma kwan ma saa nneɛma no abu aba mu da yɛyɛ wo sɛ mpo na wonya ahoɔden mmɔ sɛ ne ɛbɛyɛ a wobɛtumi atoa so wɔ yesu

munwa ko heavy matu sempetinu mchemudu ko sidum yeno inshirani wa trini inti watawo na won na osuro ahini yeno ye won dia inshirani mo sewo yamu na watamu ne midinti udi atro kanse mo ni biato mo so umu mweni nye na mohon sepemo na mwaketu yasu osuro na sana watai difuwa udi nkaino emrebi nami wo baby, one of the regions. And Arabia, wa so no more was a craft for by Obekan in Sema or Taye Tan or no how ye had ne mammy be on any tear or no hand bray what tin horse we jam pranching or be a mammy ye hinia de is any pandy near my barn in Sir Kaby no see there be mean to me yes I dear no beau. Mammy nene, he say ya. There only be away. Ebi a mekin kan ye chren se nhirane mo se wo ya mo no tam na mi din ti odi atro kanse mo ni bi atro mo so mo ma mo ni nye se se ni wesi e woni mbosa mo bo mo boy nya ketu e bia wo soro ni mo brasa ni mo ni nyina e kosoro na se o mo ni gia na o ketu e kese wo soro praise the lord ka hun se ni mo asisa na o sresre o si mo mo ni nye na mo hun sepe mo na mo ketu aso ye hefa Elsro na san o te di for din kind. So the omo mu din kan omo pe heavy akwa. Ya ye di e chire pe heavy akwa no fa ye ana. Heavy nkrom pese o ti din kura because o ye de won to me ko hobio. Iti e o si nya ntiasye. Ya se mo no e be hwe no apomye nsa na ene ba ko ne e be fa. Davo fro ne fa bi se Yesu maya kosisi e be wie. Asema epesiti number 1 triumph over tempters and temptations idi nkunim wo sohwefo so ene sohweso sohwefo onsam ene ni penini otechire no na mu mame so na mu papa so na mu namfofo so na mu nuan ma omo sakra eso ona mu nkrofo a omo pehevi bia kono mukwa so de enso omo tumi sakra ona mu so no mpese omo twon sanwechi ni so ma omo kwan ti ebedin kuni mo sanko fo no so ye trust me no perseverance in persecution se ota e koso wa brabo ma into e bible ntwene e koso e jina ma urade so we bia be ba ota bia be be bia toaso kozi se be wie ye kon no rewards for the overcomers ye trust me nsa obi a obedin kuni bia no akatua wo ho e twen praise the lord ti enhwe ni edin kan triumph over tempters and temptations. Here James, Yakubu, Etiba, Conche, Mudumi, and San Ekosi Dunum. James chapter 1. James, Etiba, Con. Be kind every inch, Chemo, Dumi, and San Ekosi Dunum. So, also be sure, a manon can see when Yankopona or son of it, or so me, if he said, Bonnie bean so Yankopon. No non soon so ubiye mfe. No so ubiye asha. Ne ye wonoa na kono. Eji jino. Ne dada no. Ene sono fe. Ne sa kono nu yinsenya. Ewo boni. Na boni nu yye nyine ya. Ewo uwo. Ne Bible e kanchire ye no no. Se so ubiye beba usono. Ke hun se. Ifri obon sam. Ono no ote chire. Ne buta yi nyina ni se. Ubeja u Kristo suma kwentyo no. Ebuta yi nyina ne se obeye bone no ayete se wo no ne nyame apo se ni nyame apo no no na wo ne wo so ye nyansafo a oni se odi bone bie di agro na se utumu esi ejina se wo mfa wo hu nkoto bone mu a yankopon so be ma wo aduma odi be gina wo nko bone mu wo yesu di mu Hebrews for man the team ye no nche modu ngotwe Hebrews chapter 2 verse 18 Wasi ne namse onua hunu. Esua waso onuwe imu amani enti. Yesu. Utumu buwa waso onuwe nonso. Praise the Lord. Wafaso huwe muda. Ndise minu mie nu ufaso huwe mnie diye hontu nosua. Obe buwa mie di sohe nusu mkunim. Hebrew fongu matina nche mudu na enti. Se uo osofu peni kesia. Wecha osuru mu. Yesu nyanko pombanui. Mumayenso ya ase mua. Ijina so kanu mo tintin, praise the Lord. E wosofu peni bia, oye kesie, wetwe mosro. Yesu nyanko pombano. Tumye nso asema yejina mo kanu mo tintin, nisi ijaye asema tuwa koka asemfu frubia. Yini asemfu frubia kan Yesu wansem, hallelujah.
ni we wumre mudua no so osie nansa wo sore obia obegi ne die no ma wo adom ma wo tumi a obetum dia bobra papa se wiwie wa brabo wa asase so ha akoka osrofo akronkronfo no ho osro. Praise the Lord. Te kronkron ye no e sha ase wa asase so ansa ne dia ko osro. Matthew sempete du no nsia nchemu eduanan baako enam se sohwe wo ho no asohwefo twa ye ho ehie nti no Bible say monwen amomom pae amwan ko sohwe sohwe titan hahan so sohwe wo fie sohwe wo school mu sohwe wo adwuma mu sohwe wo abonten so edwa so bebi abofo bi asohwe wo ho afuo mu nko a wo nko a wo kra no sohwe e dey e wo ho otwa obi board ye obi a onene to hie to a she do her no see baby nas as no be make out there. So here will baby ah. Baby ah will be ah. So here will ho. It is Jesus say, mon yen and mon pie. And mon uncle so him. Hum pe dear. Now when I'm near day, emre. Hum perso call heaven. Hum perso dim quinim. When I'm do so, baby ah ne ha ye ni heaven be alco. If you dot timo ne be say alco. The old juni heaven hon also genius ye. Amram rantie no ko bonye di na tie guso. Wusu se wo dwene se opese okɔ heaven. Ti Yesu se, se obetumi di honam no so nkuni mu a, na honhom na nya kwa akɔ heaven a, me ni on pipe bo ho agro. Praise the Lord. Men fo nya me asem ni agro. Hwɛ se wo do ho be manya kopon ne na sem pa. E be bia bo nsam be fa be bia no. Aka che se kinebire no pro wo hwɛ me kɔ, untumi nchime. Bo nsam untumi nchi wo Yesu di mo. Ehwe Yesu sohwe no Matthew sempa 89 e kan fri nchemu ba kono Matthew sempa no 89 nchemu ba kon e kan fri ho ye ahwe sohwe a eba ya jin kwani e radi Yesu Kristo so ifi nchemu ba kono wo se enna honhom no di Yesu ko sere so se obonsam nkoso no nhwe no di muada ede duanan a ewiane anadwo no ekyire no ekomote no e normal e natural so wukyine komo a ekom bedew Yesu kyine kom e nansa na nye ne nan ede duanan onidi onom ti na komote no pa na komote no na obonsam susu tite no abra komote no no wo husu hie duane to bodwi no ko no so okay minim ni amba be akwe kom di no pa o power nso so a otumudi ensa nkyere ne de me ka kyere ne se e bo na de da ho no onane no ye pa no no ni bi no monsu ngusu na kom no nyina ye dai enko se Yesu tie bonsam a ne che se bonsam adwuma na oba be ye nye ne je adwuma na oba ye nye nsem a e ba wa kom mu nyina na e wo se wo yo nye nsusu ye bi e ba wa kom mu na e wo se wo yo wadwene mu na e wo se wo yo nsusu ye bi e be ba ede uko boni mono if you born some ni se wuye ni se wuye se wuye obi o ni abre na so su nyame ape heavy akopa dia insusu e bie ba wadwene mu na wuye nti nchemu miensa no osohwefo no ba ni nchem be se ni se se woni yankopon ba no a kasa na obue enane pa no bonsam no onim se Yesu nyame ba na odi se ehye ho se wuye yankopon ba tembia sana oye o si na wo hu obua se watwere se enye pano nko na onipa nam so betena se na sem biara efri nyankopon no mo so e na obonsam de no kokro kronkron no mo e na odi no kogina asori fie na tifi na o si ni se se woni nyankopon ba no a to ho twene fom na watwere se wonti obehye na bofo abesua wo onsem wanfa wo nan ampembo nso obonsam onim test pa okotru bi no yibie firi no de bi aka ho she say wonim a because ade no kura ye bible o Yesu ese ni se watwero bi o se enso erade onyankopon ye dey enhwe menso erade onyankopon enhwe obonsam no wie yo Yesu edi ni sun kunim ba kumie no o sam ma no subio no fa no bi o ko bi potintin bi so eno kire no wiase ahenie nyina enemu nyam no se ne se se wo be kuto asore me a anka me de yenemu nyina ba e dey e be ma na Yesu se ne se f
frihoko Satan. Watro se kuto. Sorry, eradunya nkupono. Nunkwa nasumono. In the first place, bonsam ni ema osu wadi ma Yesu. Eh, ni dia. Bible si wanyibi, wankwati Yesu wanyibi pia oye. Nkupono opwadiye. Obu yasi na Yesu jina ninchen. Onamli sunu oyibi bia. Na ubaya osi mimi dibe mao. Adie nye odia, edima. Ene bonsam unjai saa sosheno. Oma osu. Iku jina bibia, ubi huwa dampa, ubi huka papa, ubi hunye mapapa, ema bibia. Osu wenye dinkra, bumuwa sikeke, midi wenye nabede, ebema. Ene nipa timoko, sama mfrefo, occultic people. So sonfo, niya di, kwa jitumia, ebe tumia buwa mume nyesika, ube nyesika, but ube shri nyame. Sike bia ube nyano kai, hunu se, se enam kwa mboni suna apa, binya millions of dollars, but ukra udi asisa sika. Ubiye uu, si suna oye na juin se obe pesika papa. Se idu bre uunu wenye bipa, se ode upasu ono ofreni irebae, okachre ni se, si se mi babi uu, na se nka, Yankupon di mebe tu kupote ija wumu mfie pepepe 1 million anka wa yimi anka mepe. Jise yiseni ya misibo mebre sika nkwa na mjuhwe ya manu yuhwe nyameno. Meko ichim akotremo afibo. O chile ni sika ahundia wawo osine woho no. Sani yeme aye wait agibia muidu epiame eti meko hel. Nipe piye wajwi njile se jama sitri njilani suwe nyesika. Omon hwehwe nyame nka ho asitene nyinaa ne se wasi dan nyame nka ho otoka nyame bie ni bibi obenye ni wiase nyame nka ho bia no kai ho se wo kwa onko nyame ho te mu mi nyamre hwehwe nyame se ne be ya yifi ha kwa emfa ankoni ya daka ene beko po osimase ametie ti me radi mi wuna ye radi dia. Why ena wuti ase mano? Se base wu na why ena ubi wu amano? Ehu hia pa. Oso shen uheni ye pa. Mentrase emfa ukra ense san iwiasi ni muni ema. Daniel, oma eti ase ese. Emano sufri ni krum eko Babylono. Israel, mai muko Babylono. Edno kwa hinfie. Ohinye shede yi nipa sebi omusi siswa. No mawon sa e kan o msin sapa e mawon duane pa duane e yokuma ma abosom na Daniel ne Shadrach Meshach ni Abednego si no en so we hwe e na ma yokuma ma abosom je se nyame fufuro bi ka Israel Yakopon ho ana ye ho Yakopon itumi ni en sa no so ye nom e mobo emfefe ti nya dia e beye o ma ye hahama. Di Daniel obo ni trim se onfa o hini ensa ono nine bia niye we die ye kumama abosom enkana no. Obo ni trim se wun kuni hunfi. Onfa boni bia mfore fore no. Se nkrofo meni abro omu ko heaven omu mfa boni nye dey mfore fore omu. Inti minu ya nom. Ya ose ye tia si yi nani se ose ye maye ni daho pa. Ye yuyen. Aye mom paye. Sani ebe ya. Kwa yi biyo bo nsambe faso wabano. Ne ye huno. Ye pyanye frini nche. Nye sine kwa yi bo Yesu Kristo diemo. Sohwe aye kan huwa semwe. Sohwe biya bo nsambe ote echiri. Nye nyame. Sohwe edu ko boni mu biya nyankupon enkan hon. Bo nsambe te echiri. A upi pye otiko. Sani ebe ya ube yeti sewo no. We free heaven. Na waa upe wa konsu. Ube si ukwa oma onye dayi. Enko ho. Nti bonsam na kwa huru pi so so krofo bi hwe if oso no hwe bra no no nko aho bonsam ba o ma munye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potifa yere ekoso no hwe ye Akan ono nko ana no ho ikachiro se obia mfane sa nka bibia ofesika any Babylonish garment, Babylonian phone trauma. David, ononkwa na ne woho,
na osoma yekofre Bathsheba Samson ono nkwa na na oni Delilah oho nipe bia obo Samson onwe dudo na obehe ono nkwa na odi susuye na ba se wotope nu wenyao tise bon sam de sohwe ba e wose wuhu kwa ya onam so odi sohwe no ba na ujani frimo ti Eve se woso no hwe se ne madi nkan akase ne be obeti dua ba nyankopon akase obiemfa ne san kane di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi nyankopon na wu adeso ano sundodo kru ni hia ne ka ne sa ne manyina emfiri onko wu a eye sinso obetena ase nti wo hwe Bible mu a eni po bon sam so onwe nyina na wo botae bia opese ogye san krofo mu nyina efi nyankopon chen na me no mi no die ye mmanu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye mmanu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, omano eko je, ubi bobe tru, ahini se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hunko nkonsa. Dise ni enebi numdi wana sofo hunko nkonsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma osene be ya obekɔ heavy na na ko tena bebi na utwa na da pa na wo dem no bi sukura wo nye wo hwe wa yo bibi mpo akɔ ni che kɔ ka chese sofo de wo ye me na nyame de na wo di hye wa kuma mu na wo so bu afu sisi ase basi wu wo saati bi no ma obekɔ hifa bi so na sofo kura ni mse wa fumo nti mo ma hye hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumo ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase so we ba na se wan hwe ase a onye boni bi antie yakopon e ba o so be impra pim na pim no nyina wo gina ho a onye di boyeni ne mum se ba no wantumi nyina na se so we ba wantumi nyina so be so di nkuni mo so we mu a fa ho to onyakopon adom so praise the lord e to so mie no kai hu se so we bi ento jidi eni pa di yakopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ne bru wa ho di so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu nyankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the lord hu se wewu ama bone se ba se obi nom nsa se die ne se nipa kro no wu ne de dan wu pa so na ne nanfofo akori nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na ombubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko trene nsa ji pe omunyina be dwane mka se obekye sama na obekye oh iti uwu a ehonhomu yekaso awu ama bone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho hia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo bone mu de tu wo ho de wo pe heavy akonti woni bone tu nkwanta mwa pa nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pese wunya enkonmudie wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia abompa ye de bia wo kan bible no abompa ni nyame ayo din wo mo ahoden wo honhum ye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bia bonsam de ba ne wo so di akire ne a enyina bible so e do ko bone mo no ka che se de bia obonsam ma hu ya de a medi wachi 23 so he for no nche te se ne Joseph 23 Potiphar re enche no brane ma meno pesu obuma no no ne ye boni no si da bi mitume ye sa de no be de no ma ye boni kesi se etie mi yakopon praise the lord na mfu biara omu wo wiase om betwetwe akọ boni mu a omu ba wo nche no me paucho to omu wai nya de wo so so so omu so kra etri samfo bi mpo ye wasore mu bi ye ofie na o ma hwe ase wo oni mu ni se otena ho om de boni bi abefre fore fore reject the gain of unrighteousness. And for so biara enam trene ekwa this is a hunchira bewia so bi episika na obi aba osi me nkoye for wana me nkoye azan ibi nyeske bebre e bi untumi nye bi we ogidi ne wo pehavi akọ Yesu sisi oni penye wiase nyina na ohwere ne kra mfa so ben ene wum reprove and report church members who are objects of temptation. Bemba bi wo aso mo yo ba uti hot kronkron ya ni trimma urade wo sori de bia na opepene ni echi chiro no ye ye ne ma emfra
you have to report such people catch ness when they catch ness and me catch them so for me behavior ko me pe abrabo boni bia sansuna ye bema suno baby so dead they were ko boni mo so ni abre pa wa kanu so ntia catch them so for senebia obekasa chire no na otene ho free ho senia Daniel 18 ho free boni ho no praise the Lord. Ninyina pa ho a renew your consecration every day. De bia which na se rade. Manya heavy ankwa ehimfa na mekro. Betumi akotena gym afebo. Rade hu me mobo bua me ma watu mo no so mame. Se ne bia menanti training mu kronkron ye mu menkwa na nyira. E da me kama ni egusu anase Yesu beba no. Na heavy ayeme dia. Bebia wo bia no me pese e bom pae. Na wode wo ho e hye onyankopon sa na ka kire rade se wo mwa se ne be ya yankopon adom ni watie no betum dia ye juma tie na ye nhyira be di wachi Yesu se munni mu nyina na mo ya nhyira ne mo e kasa kire agidifo kasa kire nkrofo mo pehevi akọ kasa kire nkrofo mato mo fi boni ne bonsa mi wi asese nyina ho se ni nyina ichi no bonsa be ba be so ahwe ode boni be ba ona mo mame so ona mo papa so ona fufu unu anmo so hwiye se nebe ya umo umo asima so hwe pendudu wo jina ho no onye di boye ni nemu se umo umo asima so hwe pe awhwe ase a na obeye di boye ni onya mitumfo edawase onhyehye pa awo maye se nebe ya ibetumi akọ heaven we na ye bo nsema hia ye ne tai ebe bie nem bia no otiteye se nebe obemi ahwe ase ene wuna mwase msu achirechire. Se mfahu bebi obonsambe faba. Inyine pinti. Nkunimbe ye ndia wa Yesu Kristo demo. Bompa ye se ubema ye niya ihunu adie etrania ihunu. Asun etie asem trania etie. Na bebi obonsambe wusu ni minimono ye hun se. E wanono obano. Kwenye fri ni nche wa Yesu demo. Yesi ni kwa wa Yesu demo. Radie bom pa ese ni ati maninye nkwa mania sumbie manye nhyramaye wo Yesu demo yesi etie ni ato agu maya dwom a ebetum dia ye twuma yetum aye nkunimodifo se basi wo mo nkwa mo yetum aka se etie asema radie wo nso aye ne dia radie dawase amani bia wo nkrofo afom anase wo mo nemo radie wo mfiri mo ye wo nama manie mu anabamu obu no pese oto ne bible twene pese o chenya mesom radi husafo no nyina mbo o Yesu Kristo demo so binso atoso hwemu a na se hon kronkron firi mu na ne wura ho ohuni a wonye radi empa ni se obe masafo no nyina so esi wonai so bi o Yesu Kristo demo e dawase so weti no aya mai o Yesu Kristo din kase ni mu ne ebo mpa safo no nka amen amen amishramo pa so.

any da okodenim akodechi so fi heko ha bedo hwe ba ko no jina fa ko sana ni papia ye nyame asem ejidi ende echina ye nyini ejidi ne so chira ye yidi so fu nam jidi onsu ba bedre de ne hu pa na ka se nyame tumi yeti bi nyame si chei na bi ka se busum mwami Oton Tewai, Christosumun Tenono. Abraham Dini, Jidi Nina She Yanko Pomo. Nenam Sadiana o ye yinti Yanko Ponce, Mayeti, I say, O se Wanyemre ewo Jidiemo. I'm shedding nippy BS with Dim Frinchia, Bay or her, inti a yew. Nasere Yofuna a wono. Nin Yanko Pom Bosh and who dear, one foul jaw yin ye no iron Nemo wenye jidiemu ahwodin hye nyankopon ni monyam hallelujah se unye jidiemu ahwodin a ohye nyame ni monyam wati ebra shedrak meshak ni abednego ni ejidie wonyame mu no omhye nyame ni monyam wo nebukadnezer nim ono anu ohye ne mra se obi ansom bosom wo san hye mra fufuro twa mu se fi ne kro wo besom bosom no ansom shedrak meshak ni abednego nyankopon ye bekuni edu fra yesu mna bola Bia prepre ni fi ura, honi babe tuogu. Ebra, abra, Daniel she nyankupwe ni mu nyamua. No wo, abayimu tiseni ene nipa wa abayimu omo, edi abayi sika, e gura topre. E sore nsusu esi mu nyamu, edi abone ye, emeye, edi sika. Na uwe juma uomu, na uudi sika ni nina, busumi nsu etu ya uka, wasankari praka, adesema ketu yesu abayi tumu. Na sika woso de ma ban no de yo ma ni nyina wo sa de gu botom enu bi na na Daniel no wo mu aban mu a oye na dwen se de bi onfa ban sika ti no hene no pena sempa sika bi e wo se oji ma ban no de ye kwan wo de ye school wo de ye bibia oye ni pepepe ena nkrofo aka no duduo na nso no mo ye akromfo It's woman pesa de dane amamuo se ene french him sa ah na wo ya hwehwe ne accounts um first no mo penu sa kwe wo se yini free o to mo share da kofa odi tese a woma be pa e mo mo ye hwehwe mu se ne be ya o be nya no so anye den anye ye no ma sa ye meeting sa kwe se ne o sitie no se ne dwuma ho pa se o be hwe se capre bia to afo ho de never ne munyam so mu de se no fa ho a ye be nya no ye be hye mbra se bosome na na obi e mompa ye nkyere oje se wonku a wo ya ye onyame bosome pe ya ye onyame bosome eti obi e mompa ye na na sisi oyon yon no him ni tri no nim se na damfo Daniel no mo bo ne ho po bodi eti omo dodo o hini a no sai de no mo di tu a so se pesia fo ni media fo mbra se wunya san a yes sano ye nani ni dine chese o hina ko kan sinsem wo ye ho hwe ye dai iti bra o mu wie ye pe eno mu kote te ba bi ada na e bom pa ye no nso bie bie no mpuma na christofo e bi akobe tutu mpuma mu uni akoko dra tumi sum nyame o se bi da o bie bie ne mpuma ena okutu anopa ewie nwumre 3 times o bonim pa ye Iti ebrasa adi ebaro kosu, nesi adi fobi ti teho. Obu dimri kako wa. Ono si nana, enyone nase, ushe emrano, yon, ayemia. Emrana ushe, se unimu se, yesisane yeye, osi yon. To mubi ya nomdi utu ya tuwa se, that Daniel, no respect for him. Ni kronkri ya ni trini, umu ni respect. But jatano umu huse, umu holy maya, respect him. Hallelujah. Obia or see we free bonny in a musrono, now respect no. Udia gra, a grobe day, a grobe deal. It almost say, Sir Daniel, no, nana, omu. What he say, what he say, what he say. What kind of Bible say, what he need not try, or bombardian send Kobeji Daniel, Nadanfo, so on your day. And no, na a bassy, I say, my counsel say, and no mean canya or deny rare day, shenipo, ni shrani de Jacob nyankopon. Eni nyankopon se Daniel de ne wreche wo hini numa kedua buka ni simo odo hini obu no ya de paman bat ni jidie eni ni mu ewo nyankopon edno ko tu jetabum jata ehuhu Daniel ho sakwa no asakra oye holy oye pure ye winena men ye dai

Onyamitumfo yeda wasise nebo di aba wase mhubio ye bompa yese wuna mutuminu ahuwa denso bema yentiasi o wase mo. O yesu dimu na ye bompa ye. Amen. Adofunom yedi nka akasa achura fa heaven hon. Peso unya kono sene beya wasitine mo. Unkunte buoni bibia o yanode beka hon. Na ufi yuasi ha otimia konya enijie a etu unchada. Kachiro ose ebeka heo huwase miyasha asie eneye tuwaso. Wapebi oye ohine mikoo ni nchena okachire mise na danfu bi eka asembi chire ni yure mfida. Osu mkrofo suro msu nyamini ho hevi bie ni ho hebi ni ho. Osu seba se hevi ni wana he ni waeti se ukuwa fumi ya si jatebi hajmi ohopa. Na utuyo eutrifie na use wafa. Ukone se jatano oha, oba usu obinye bibia odibeshi ano. Nakasu jatebi eni ho, na uko safi, uko e jatene pie, dia na obeye. Enuansu obetitiu. Ti se heli ni ho na heavy ni hoa wose, ude sumunyamiye. Nese base uune ni hoa omoka. Nese base ohonsua, wan sumunyankupon ya, eda ube druhon, uye honshua enye ye. Eneye tuasu hell, the fact and reality of hell is an important and recurring theme in the scriptures. Se kasafa hell e hua, e ya dia e woho, e ya dia e ye pa. Ne nam se eti se entino, nyankupon suwe nyamre, aka hua sempi e wotro semo, se nebe ya unipa deseni ebe she nyamia semo, nuohu se ampa adia.

na wo jam no na wo chichire ni wire amania ewrade ma ho kwan ma no ba ni so no nyina ho na wo mu biara emma no sika dwete bra bia ko ni sika eka ho de ni petiti ni petri pe no jobu ohwiri yempo nyame sa de eden edema no fa kwan pa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwan boni so pesika obenya bidie enso so obehwiri nyame wo ka wani gu so a obekọ bebie nyame nie samre na wo sika wo pe ya den odi sisi eka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na we nya asase we nya soro aya pan na wo sinse mu eti enedi nyankopon peso o kire ne se emfa ho amane a wo fom mfa ho amane a me fom ume nkoso ntweme nyankopon ni nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mini job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah mi si nyame be yi e firi mu o si na ewradi shira job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empimu dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ani emfunmu abirie apem na onya mabere mabaso ne emama abasa na oto obako den jemaima ani de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se job ma ema no asase no nyina so na weja mema weja padie onua no mu na ye chire ni job di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to atwaso nan na job wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se job wo yi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amane na wo fom ni nyina beka me ntu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kujemu ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pagwe ni hwe Calvary na emom pae ma nyame obetumi aboa wai pagwe ni hwe Calvary na kase urade mi yima ni furu so meto me bible twene so ina me sanko fa me bible no maprapra ho bie wakwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de job hye ni gidie mu den no agidifo a moja ya sori ko moja mpae bo moja bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na brawai nyame da suti e konwa no se nyebo nsam praise the lord me bia obi a me mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara oda manie mu ehihi ni se gya enam se nti ni gidia power mu no radie bo mpae so betu sankrofo no nyina gidie mu wo yesu die mu boni biara om dia fofor won ho ensem o makeka tia no nipa ne wan sofo radie fo ni nyina akye wo mu ne hu wo mo bo na sanfo om bra won kye bie wo yesu die mu ye o ma hwere se ne wo hye joba nan mu no radie hye wan nan mu se ne beya on betumi ejina kosi ewie na se basɛ wo bana se wo bobo wo madin a omususu ate omudin wo nwoma no mbi urade edi na de hye wo nsɛm oni munya mu na edi wo asori ne somhoro nyina mu ni pɔ mu kwa urade omuti a mu omunte ase ma sɔfo ngo sra on betumi aka asɛm a betumi agye ne bɔnyefo nkwa na ma kyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wase wo yesu di mu na ye bɔ mpa ye amen ami sha mo pa se mo aya so amana se mo pese wo fra eye 0244 938 2170 0244 938

unka. Na afi die meni nsu ehu. Se enti na mepo me ho na minnu me ho dotie ni nsu mu. Na Awurade ka nsem ikire Hiob wieye no. Awurade ka kire temani Elifaz se. Bu afu ne mfefo bede no. Efise mo anka me ho asem a etene se makoa yo. Na afi mo mfa na ntwini nsu ni adwini nsu. Na mo nkoma makoa yo bu nchen. Na mo nkoba ohye afode amamo ho. Na makoa Hiob emo mutri so mpaye. No non kwa ni no mehwe na menu no e ni no monkwasi asem so ebise mo anka me ho asem tin se makwa yob e na temani Elifaz ni suhi ni Bildad ni nemani sufasi mu kokoye se de Awurade ka kire won no na Awurade tie yob mpaebo na yob bo ne namfo no etri so mpae no Awurade dane ne duam da no na Awurade de ade a yob nyae ni nyina mo ho mi nu ma no e da ne nuanu meme nyina ne ni nuanu mae nyina ne wa woni no kane nyina ba ne nchen no ne no bedidi woni fie na wo jam no no chichire ne wire amane ya Awurade ma no ba ne so nyina ho na wo mu bia ma no sika jwete bra ba ko ni sika ka ba ko na Awurade shira Hiob ewie yesene ne mfitiase ye na onyanwa mpimru nan ni yoma mpimsia ni anantwie mpam ho apem ni mfurum abere apem na onyama mema ba so ni mama ba asa ni mama ano Oto ba ko din yimaima na de odiso on de kesia na de otoso miensa na de keren hapuku no wonu ma won ho fe se yob mama no asase no nyina aso na won agya me ma won japade won nuanum na ye yechiri no yob di mfinhia ohadua nan no hu ne ma ne mama awon to atoso nan na yob wi no ba ko

na sa dum no wa ne kan ye dene kura se woni ha dum no de ha ne wo be fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fie na mi hwe se mi hwe bi ne mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track am no enye se se ro no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina ba mi di ni nyina ba oswa ya de pa mama na no ensi se nya mi a se ye mi a wo de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi tumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no ntumi ye nya mi na chi me praise the lord nya m se pie ni wa obetumi de wa ho de ayo enya ko pon adom paul se ye te se ne a ye o se mi te se ne a mi te ena mi yan ko pon adom nti yan ko pon adom nti na mi da so te se ne a mi ye dai tie it is saying ki nyina de ahodi na eja boni ya ya na meta ka se ko heavy e ku besi bi se nya meka se sori o se ba for to bo se onye se sori transe me ana mbayo so nya me on pe ni sa ti no de adum na o de adum no na mjidi yesu de age mu mfiri mu ana mu anhwa ho nya nkopo akye de mfi mu ara na mu anhwa ho amu ho eti ne wo se eti ase ni se nya yesu kai no na wo se nke nkrofo no inya daji bisa na dom a omo de beye praise the lord so omo inya daji ohwe nchimu edusia ba kono a wose na yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wose won se yetu mu sintudia na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven. Yo mo ye na se no. Se se ni e fa so ko heaven ya Yesu fa o heaven. Ebere na ade din din we ye tumi aye. Entumi for yam som. Ye pe be bia ye be kwa sori, e be bono na asasa ati fifire. Ye ba ni asa ko ye mpena ho. Ye ne na ko ji ye ni. Nese wuka se jampina chwenye na ubi ya mingwa riedi ya bere ni mechumia tina hosa ibe ye Yesu. Fawa sore wae. Usise ubi kami ya minka se Yesu intimidi ya cheo. Enu ne pita ebra Yesu chire chire mboni fache huwa se mna uka chire onse. Se base ubi yo mboni fache no. Ena ye, pita bisa Yesu se Yesu. Empra hi ene minu ya ye mboni ya menfa nche no. Peter and Chema Yesu and Yano, and on one can say Yesu, a imprenso ana. Yesu men can't show say imprenso. A more imprenso, I would say, a dear son. Say, oh, I didn't know. The bus had their own more from your mutin bay or mudo. On beg kind, sir, 490. And sana overstop or stop. Om say, ready. Abrewa duyan, oyarefwa duyan ye diyan satum. Yeye nyeye. It is a sane tiye pa diya maya dom, praise the Lord. Maya huwa diya, ibe chumdiya kwa kusie vyeye. Ena Yesu ma wa dom. Aminti, amen. Uke nche madu siyansu. Ena Yesu si dumye nuse monso, mwopese mwokubiana. Ebra, nipadu duonara esan kwa yeno. Sanka ni ena sofu ebiya. Kubi jina congregation eni mno opao mucheo. Nanu nyamsema mikae minimi eba miswe ma mikikansa ansemni nina. Nyamsemno ama mumu piejaya sorry ba. Mko kanchiro mo mejani nina ase omomra. Enfonsona miyeye. Ifi nekro mimi prichisa ebiyo. Mnina omomra sorry. Enaso fubi ankezano mbe. Nye Yesua. Tiwoshe esyanfua akano. Peter, James, John ni omu nina. Nko kanchiro mose. Monso mopese mukubiana ekwanya omufa so koye no entumu eda ho ti mosu mopa amonye dai onko asemon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi ni ehun se oni yankopon kronkron ni no hallelujah eni bebi akọ eno kwa kusi heaven praise the lord Kristo suma wuwo mono se wonye wadwene ne wonsi agina se woni Yesu kwa kodru heavier obi ebetumi Yesu kwai astopu wo kwa ma wontumi yedai enko obonsa betumi Yesu kwa ho moni betumi Yesu kwa wo maami a won sakra wo papa betumi Yesu kwa unuanu magidu fompo obi e obi gya ne ho amabonsa mbe ye konsidia ma
ohia betumi asu kwan yare betumi asu kwan yare no mu yedindindin wakɔ hospital enkɔ eso ane edu akɔto abosomfie ne nsori aba bosom hihia ase ne edu okoko wu hopɛ obetu ani na odaje enye me besu heavy kwan no dɔso agye sɛ wo weta so se Peter egya wa kyiridie ne akɔ hefa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye kra do se ko dejem forever ni etremu ensio bi mada yesu wan ye no kro praise the lord empire ni sen ko jine se be yesa ka oni yesu be ko unyine be bia na wutwe ni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho Osi na edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momo nso na won na ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na won ti obeka enokure kwan no ho nsemone onamani bre so di na dasem ebepɛ mo ho mfaso won ne fritite watemwo entwentwan ase na onseye entonko weye kokobɔ a onyankopɔn nam na koa so ɛbɔye sɛ difo atrofo enye nne no mo hyase tete no no mo ho nte nne so so ye wa kyerekyerefo atrofo ewo difo atrofo Ewa asofo atrofo, ewa nsempekafo atrofo, awo mo buwi asi, bebia befe bia, ebi oho. Bebia befe bia, awo mo buho se cham. Iti ubia upese uko heaven no. Se wentie heaven se mwa, untumi nko ema wenyeye. Osisa ankrofono de, oseye fekusem ebe babe shimu. Wa pawurade a wotɔ won na ogye won no mpo na ode oseye aba ntentem aba won ho so ose peter to ne boa se kyerekyerem so omo ya tradefo omo ya tra kyerekyerefo omo ya tra sofo omo ya tro sempakafo no omo se hwa ne epe ti nipa bebre ebedi won ahohwisem na chi enye mo omo ye ne ni training kra emfa kwa mu kra So no more ye. For we bra, me ye say from kuto bra, for we bra fanka chadie bra, for we bra, na sa ni mana womu de chi no more ye. Ti umbe diwen chi na won ti obe kano cre kwano hon se money. Ti ubi a wo kano cre dini pa kwon kwum a mini pa di on hufi bonny ho na womu bata trene ko heve no omu shem musel so mwaye nyam sum chin chin chin. Enyam sumsum ayi ni se de basa de ho na be nyam kwa eni papa wo so betumi eja boni ye wiase we mu oh so fu we de empa che wo wo teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we asem we ha wo kan pa na woni na mukura nya ntete na otetia wo so onye boni chire bible baby yesu tia tetia so ha ye boni eti nyankopon asem a eye papa ni pepi omompe omo pe atrosem sa osi wonam ni pre so e de na dasem e be pe mo ho mfaso on beton candle maton florida water on beton handkerchief on beton sane me nyina so fa ho ho moni a hyema on beton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so hu na odi mfoni na wo ye de uhu ka weni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wonam so enye kwan hiahia no a na wo kan chiche modu nan ho a bebia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se oweni a aware seye ahye no mama a enye obone ho da odada kra a wasi enye ntimuye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o wa koma abien ni biriemu oyenu aboma omo shenome ase oja ho kwantrene no akofom ekwan akofa ba babeliam kwan no so ono na opede entene akatua
nanso wonya ne mraton ho atenyie afunumu a ontumi nkasa ede onipa ne ekasai esi odifo no kwase asem no kwan yen mu ye emura ensio nemo suwisi amframa ebohu ede kro wona odi esum kabi kabi esi won no keka akonkosem ahwi nemo enam honam akono mu ede ahohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen chere ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ifi se de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya fa ho de mfi bo nim ebede no ma fa ho de mfi bo nim onya fa ho de mfi bo nsam nsam odi bo nsam tumi na ye adwuma bede no akone master bo nsam aka kire ne se ne wo ka no menye enje wo ko sa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de de akire no ko igya enum demo we nyina echi nipa se hwa na ede epe odifo bi okoji bosum aduro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja wo se hwa de epe hell ya ne ekro hebi hom radin din din se de ho e betumi akọ nso so se wiase ha de bi no hwehwe de a edin ti se de a obo mode ye e ba heaven kwa de a edin dodo nyame ohu nipa mbo chema dio no no sase wonam ewurade ni agyenkwa yesu honim de so adwane wiase fi wetwe wani ahwe calvary wetwe wachi akyere wiase na se wonya yesu honim tia men san wachi men chanto ho se wonya sem nim de no odwane wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugu a wachira sitna dane won boni akyenka ne de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra hyede kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio na prekwa wadware no ko na techa oya ntan mu no ye kristo ni ma power sacred da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacred ne hwese ne ano abrabo sitie afefri gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo so onyankopon fom asumdwe hwa asumdwe bia na wo sikentumento ha hoto bia wo sikentumento ni gye a wo me be kiro me ni gye bra me hunu jesus ifi bra wo san wa chi ko boni dada wo gye gu ho no se na ne masitie wa ye confuse wa dwe nyina ye ba se hu ni suru tete mu da na ye mhyehyew ni akukuduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obegye owai oba de sefo ukwa obegye obehe wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behohoro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye you know amaw papa papa papa beya homotie amaw papa papa papa papa Matthew sempa iti aduonu nan ehwe ichemu du ba kon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry yeka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia o mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda dani pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya me asemie nsakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nyame pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra sempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa edu be ku wie ni awie mo nnye gidi wo nyankopon ne nasem
Any years you must say, would jai bonia, a rare in full noom, crono, would jai, would jai boy, yammy behel. Would jai near my bonnie now, but a papa hua, unya momo bombo, a fin when he beji pa. Yankupon a semino. Every Matthews and Panitin song. In Chemo, a duno bacon could see a duno me and sa. And you will beara or see me say, radi, radi, no beco, sra hinemo. Now, 1 hour ye major was thrown up pediano. E dano ni pepi be kan chere mi se, e radie, yemfa udin shenkom. Yemfa udin entu an humoni. Yemfa udin ya hodin ye pi. E ma omu we, ma omu we. E me ma, omu abrabaye basa, omu yu insani adi, yetu mu omu jansa we. Yemfa udin ya hodin ye pi ana. O se, no na me pa imu ma kan chere on se, mu fim sunko, minimo. In whom da un free me sonko, one way at the entene. Ah, yesu, today in an own cow. Na in your tenne so. Messi me dine or botine so. Metu me boas in messi ye. Se me sin ye nins you tra. A whom e to nesem from me boa. Minstro. Visa me dino, isi, or botine so. Minya miss munina, a bejina yesu so. Otini nini Yesu. Kron kron Yesu. Yesu a onpe boneno. Yesu a ontu minfe nini yushe boneno. Midi misu mnina ebe sine so. Na se minso wasi samiti se samerye ni ibano. Anka miko yushe mema. Nene meme be yushe mie mi jani noa. Enuwa nsana mefata bebia wona mnina ko. Paul. Ani efreni so. Wasi inibonyefu nina mine midinkai. Miye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mine mi dini ponye fu nyina kain. Mene Yesu share Damascus kwa mna. Osi sami, mabeye chief of saints. Ahonti ufu nyina listen, mabedi first. Praise the Lord. Enu niye de ko heaven. U Kristo sume kuta oneti se diye hibia. Nase mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu anuwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeze we jimi. Enye Bible mo Kristo sumono no. Enye Kristo sume de ko heaven no. Uko tu nyumu wa sodemu. Nao di anonu wa babi ditro. Yesu se weje ufri no no oponsam. Akono die na weye. Onu u ditra. Ayiti sa ajwen o deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ajwen tu kuko zobu unsu o hasu sa ube u. Unse me nitra ni hontono. Enti se unsu u ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. E usu u sakra wajwe ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kreni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kra ne da wo mre mu obi di no kre e dia ko si di no kre ko si hifa wo obe ma wo enkwa abotre adofo no be si many multitudes nipa bebre ene nam kwantetrete no so se Yesu kan se e kwan no a ye hia hia no a nipa no nam so no o se mun hyene opronti atia no mu ne puna eso ni wo kwan e tre ne de ko o se ye mu no. Na wa wo she ni mu no AP are no mu nim se o mo faso edu on be ko owo mu ana honhun mu no na o mo nte ase e o mo we ni su no mo hunan de o mo wa sun se o mo nte ase o ma dwini na duru sum obo nsama kata wa dwini ani ye wani o wa dwini ani na ni gusun su so o hunan de su so o nte ase e ntina ebe masa nipa ni nyina akọ no singo mo mu nam su no dosun papa papa. Ti kwantetrete no eye kwan a unam so ade wo pe e na wo ye self will obia nka bibi nkyro ma wo ntie ye wo pe wiase ha na wo ye dey na wo ye ye honam pe wo so honam ani eno ne kwantetrete no he say nipa na o munam so no o mpe se weka se evanansi ha vanansi ha dey bi o mpe restriction bia na eban bia so so eni ho a abo won ho ehia there's no hedge or control e ben bi eni ho omo bo mo se mo amadu do mpe no omo do mo se guo mo kom no mo ko ibi kra Guinness ibi kra Schnapps ibi kra Doka ibi kra bia ibi kra kra club no mo risa ye ji eni tin tin tin tin ya no omo na musa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sorry them o kwa sorry adofo no
omumunam kwantetrete no so no ekwan no so ye trontrontrom asphalt onam so sa enti ne kwan no so so bipo bie nim asase tenim isane sa tunam so ko yu kan omre kra ra o yede na okosa but itri ho no go so ko gure james esuru odru ho a se eh sese na tie ah ye ka chiro na wentie di wo sinipa pi ene nam so iwiase kwan no no iwiase kwan e kwan a e wo ho ma nipa nyina popular road na e na da kwan ti nipa wo nam so no o mani so no mani so manya kwan papa nam so the bible say wo kwan bi wo ho a etine wo nipa ni so so na wie no e wo wo kwan e kwan no nipa pun kam so profo manya ani so ade hu fa hell ne heaven hu bia o ma ye ti a say say wo gina junction ho a heaven and hell a nipa e ko hell break o ho ne ba kon bi twem ko heaven o mo mo ko hell ne die eto nte eto mu sa nipa no ko sa nipa no ko sa nipa no ko sa adofo no is a fatal road. A kwan a ehu accident ni ye dangerous a fatal a course say broad indeed is a way to hell kwan e ko amane hu krom no a tre papa papa papa if you say ho fa hu die wo ho bibia wani gye ho e wo ho okono die wo ho ahomaso wo ho ahuhu bra wo ho ne bibia wo akoma ma peso ye fa hu die wo ho mate wo ho de wo pe bia wo ye na nye manya nipa do ho hye musika ni bre ho sika do ho e man nsane bibia obi obone afache bie ni ho ebitua ne ka no mko an e ho obi na no asem bie be fina nu aba no wo ka ahosiesie papa ne de ofa bibia na ne ho nyina egu ho na ukọ ba bi onem bia mpo mfa ho se nipa ho mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de no atwitwa ni nyina egu na ne ho gu ho a ode eso nipa hwe oyo ba na ojija ne ho nyina ba bi ni se oja na ojija ni nyina na ode nam na onam sa na ukọ we na dwen se wonya life bi na oyẹ dai obo onim se wo wu kwan so na oyẹ dai onam a ukọ de wo mo. The Bible say being ignorant of God's righteousness. Omu nim Yankopon trene. Omu ya nanafuo wo Yankopon trene ho. Nti kwantetrete na na omu nam so. Na omu mfre boni boni o. Omu hu boni o so is just a mistake. It paints sin in bright colors. Ti won ka say e boni si da bi enfon so keke na me. It's a mistake. It's a fault. E mroye na ba me munye se mi sheda ye bone mi ye mrentra na wakani se ni ebe ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa pa. Enye ma ebei ena edade nipa mo mo ko hell so hwe na sori awu mu ohwe ni sumo awu mu ohwe ni kuo awu mu a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa. Enipa omu din wo ho pa nipa omu kutatumi wo ho pa enipa ma bin wo ho pa esikafo wo ho pa krofo mo ahode mane mema wo ho pa bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society omu wo ho pa nyansafo wo ho pa enso san krofo no nyina omu ni nyame omu nsakrai Nicodemus ofo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no nye papa enso enam sakesifo wo ho nti na ohwe wo asori nipa kesifo mi ehine wo osuma wo nipa kesifo mi ehine wo ena dwe se wo asuma si na obentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell. Broad is the way that leaded to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no te me ka kire mo yesa mo trene bro farisifo ne atwerofo de no so te sa munya osra hima mo enhyene ene ipese wo hwe wabrabom na wo hwe bebie wo gina kwan a wonam so no e kwan hia hia no so ana se kwantetrete no so se kwan hia hia no so a pejo ni hwe cavalry yesu adasoa imuja no
gu ne bɔnyɛ fɔ so sɛ woka kyerɛ no a wobɛhu mmɔbɔ ɔde wobɔne bɛkyɛw na woba bɛtera w'abrabɔ mu bebia wobiara no ma yɛmmɔ mpaeɛ awurade kronkron yɛhyira wo bebree ɔsɛm a wode ama yɛn ɔme yɛate aseɛ sɛ wodeɛ nkanyɛ wo pɛ sɛ wokra bia bɛyera na wohwɛ nsɛ nka nnipa nyinaa bɛsakra wɔ madwene ɔmafa kwan hiahia no so nanso nnipa dodoe wɔ wiase neɛ ɔmɔkan sɛ kwan tɛtrɛtɛ no aso neɛ pɛ awurade mebɔ mpae sɛ obibiara wate asɛm no wate aseɛ ɛni fi kwan tɛtrɛtɛ no so ne ma noadom a wode bɛfa kwan hiahia no so wɔ yesu din mu biribiara wɔbɔ mpae srɛ bɔne fakyɛ awurade hunu mmɔbɔ na bɔne biara a wayɛ deɛ waka kyerɛ wo ne nea wɔkaeɛ mpo awurade fa ne nyinaa kyɛ no sɛne ɛbɛɛ wɔbɛtumi ahyɛ aseɛ abɔ abrabɔ foforɔ a ɛkɔ nkwa mu abrabɔ foforɔ a yɛde fa kwahiahia no soɔ na yɛde kɔ daa nigyɛ ne daa ahotɔ mu mpae ne sɛ wɔbɛtena wo nsa deɛ aka wɔ bibiara na wayi no afiri mu wɔ yesu din mu deɛ ɔyare awurade sa ne yadeɛ nea wayɛ mmerɛ awurade hyɛ ne den yɛne nida so asa a ɔkɔ nom adura na wɔde tuo bɔ ne tiri te sɛ nea binom yeyɛ no awurade yi saa adwen bɔne no firi ne mu wɔ yesu kristo din mu na ɔhu sɛ sɛ ba sɛ ɔfa saa kwan no so na ɔwu a anidasoɔ bie ne ho bio ɛkyɛ mu na ɔkorɔ na ɔduru akyire de ɔbɛhu sɛ afanyinam sɛ ɔtena Ghana ha mpo na ɔtum ɛnya nkwa sen sɛ ɔkɔde gya anom da mu awurade yɛda wo ase sɛ woatie wɔ yesu din mu na yɛbɔ mpaeɛ

Sachirai, Emma Sedrak Mesak ni Abednego, Buasi se oma funu muno emprenson encheni die eye wonse ado. Tena sima yebisa nise ntina Nebukadneza wunim Shedrak Meshak ni Abednego ana. Ni nyamina monsuwa yebibia mani dana. Ne dia dia ne ba ne suwa emani yure free sa ni emani nyina. Nebufu shie se ebe ure numua. Oso o shi sa ankrofoi. Enu nene yeba behe. Tiebe kwe echi ansani ya samba ye nim. Sama kwe echi ansani waba. Etine yeshe Daniel etiba kon. Niye hun. Nkrofu kwa. Shedrak. Meshak ni Abednego. Omu ye mana buka dneza. Ha ebufu se ebano so. Sani yanko pon ya duma ya tuwaso. Efe Daniel eti bakon nchemo miensan, uka efi nchemo bakon, osi yuda hini Yehoakim afie toso miensan muno. Babe hini Nebukadneza ba Jerusalem. Na obekin hiemu na iradidi yuda hini Yehoakim ni nyankopon efie noma nubi shene sa. Se basa oye nyankopon ba, na upese ufri nyame nchaya, nyami tumudi ushe bonsamon sa, emane tete, usene bewe, nibe ba honsu nwa bompaye, nwa sambe nyankupon chebiu. Ti nyankupon nwane de, juda, eshe, Nebukadneza nsa. Iti eba sa anu uhuso, se nyami ti hopa, nese sadiwe ya ba, niye misuche nyame. Nipe pisane ya na omojune. Se base bibisi ya, omu nkaise, ubi osuru suru wa, osuche nipe nyina. Edi se watu asu nchimu miensana. Ohini kachre ni pia fohini. Aspenas. Se onfa Israel mwa himfo. Asifo mapoma numu. Mrantiwa awo huni dem. Abusunsunfo mpo omu pedi huni dem. Ni nyamino ondiye wafo bibia sa. Bonia fofo sa. Nyami pe wumpo onfa misa. Onfa minko heavy. Abusunsunfo mpo bibia omu pedi huni dem. Chobabu mu ye wai. De ni hon eni dem. Na on hon fe. Na weni a tie. Ye jimi fo. Nyan se nyine mo. Na weni mo de. No won hunu mo. No betumi e jina o hine abay mo. Na him fie. Na on chre won. Ma wonsua kade fo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o ma ba ho e so o musua Babylon die no bi nti sa o musum o hini enye yie o hini yi won ahinu ya ni ti o ma waduane yemre no nti ma men ka story no o ma waduane a o so o mu die o ma onsa e wo so o mu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a o mu bia o firi Yudafo no mu ni Daniel. Any Daniel, idi omu de fre no ne Hanania, Mishael, eye Shedrak, ina omu fre no Asaria. Eni e piafo hine no tutu wondin, idi omu de tutu Daniel ne se, Daniel ofre no Belshazzar. Eno otu Shedrak, Hanania, Shedrak, eno otu Mesa, Meshak, eno otu Asaria, Abednego. Neche sa himfie ne mkrofone yede, ifre, o hini ni mwompa. Na Daniel ebo ni tri mu se omfa ohene nua ne ne nsa onu no enwuni ho fi ti wo srepiafo ohene no na wanwu ho fi enra yensof peni na ochrechre minde nyumre bia ochre globally juma efo no asofo no ena o se na Daniel oti ne ho sade ye boni pa omfa ne honka ohene duane a se bi wo kuma ma abosom Nini nsa wonom omfa bi nka no ho. Osi na Daniel nim se debi okwako yi dayase akyre obekyre dayase ama ohene. Abra na komfo ni nkabrikyrefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no. Ni nyame be bie sade no so akyre no. So de sane ma no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye yie. Daniel Nye Nebukadneza hankwa no chire dayase o. Osa chire asie biyo. Ema Nebukadneza biyo chapter 4. Osi ni nyami. Onimse nyami peso odini ye bribi. Sronkoni bibiye wanwa. Se boni padye. Lalai. Onye da. Nye nonkon. Osi na onimse.
emre bi atamfo de no kotu jetebuo ye du tu jetebuo mo nipa be ne betumi agye o nyamenko a nti se wukaya dra ohini bisa se Daniel oda so tiasi sina na nyankwa da mi nyanko ose wo nyankopon som ni dada otumi agye wa na ose na na wa wonim se menye boni ntie nyame na wo som memfom mi ye clean mi ye holy mi ye pure edi sie sisu dua nyansa sisu anku na benya bambo wo kronkron ani trade mo wo ko heavy straight na se boni wo ho a madamfo otumi nkobi mane nye ye te memfa se ya de nwanwa bia de huhu bia wo bie ntumi nye otumi yanke nkanchiro nyame nkanchire yense ye nya de ye ntumi nye edi se wo be address hu to nkwagie mapa ahoti ne kronkron ye de ko heavy me ma me papa shase na ye mentie ne munu ensi waso nkase we dia den dodo de bi e ya dom nyame betumi adom na Daniel boni trim se onfa o hini nuane ne nsa onum nu muni hufi ononko oni Shadrach Meshach ne Abednego oni spokes my mouth it was sleep pian for hini no na wanguni hufi Onyankopon so ma Daniel nya apianfo hene no anim adoye anim mobro no onyene anim adono nyame nim nyame wo mu abibia beye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte ase mu no chese won befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sasade na nkrofo nyina yetukutuku na hanaha na san nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe na ni trate ti wo kan ni plan oho san hwe ya be manya se mo ohina no se don't worry they try us, prove us. Yeah, you be the cabbage contumbrene, a yunia de. No more mo pe or hine, and the more kumama bosom ne, ni whiskey ni ne shina ponia de no more cosonum. 10 days he pe prove us. Nefa ye be jina or hine ne hennia, nyami wumua, and ye metu ye, praise the Lord. It you what ye say, no ma kwama ne basusa. Omu ko jina ne ni mono o numu hu sampa dadie bi twa dadie bi praise the Lord o kan chichi mon kro ko si du ba kuno a o se na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya mi wura o hene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe hu mo enim se eye mobo mobo Esri mweti penfuo, mranti wano die, na mwa mamitri aton. Beti miti, ohine nim, na Daniel kachiru pia niya, niye pia fuo hine no, esi Daniel hene niya, meshe ni aseri asone se, se unkua, efe, osi so unkua fede due, na oma won, efuomu edwiane, eni insiyo nom, na wode wetifi, ashe ye, eni emranti wa wudi ahinuane no enim na sedie ubehuno no oni wonku ani se base ehu anye fo twetwa eti kura nsa no ohina ba ohine ba osi yare bi kan wo mo ebe sai ni pase ni ebe sai ni peti makoko wo jidi a Daniel mu wo nyame mo no enya sem ketua ye nche mu dumie no no osi se onkua osonkua hwededu sania mi din kan kan kire ono omo so omo hwededu na antumi bibi omo hu sampa ne omo kanu ye no kre praise the Lord wo wiase a ti ohu free bone ho de nyame hwe free wo nchan no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padudu onti meni ni padudu echi enkonkoye bone if you say se base wo toje nu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho obi unti obi de ma no obi nso unti de e ma ne ho eti dwane boni ne bata papa se ne be ya eti ha ye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebuchadnezzar woni mo so katene ni fa ho se ne ankrofo ono akan se omohwe sa ankrofo no se ne omo ho esi fe sitie ni ade no okanchi mudun so kosi adu no na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ani dae nyine mu hunu mu oyodifo mapa odifo nyame difo
na bra o hene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo o hene no di won ba Nebukadnezar nim na o hene ni won kasai oh onim won onim won na wanhu won nyine mu de o te se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina o hene nim nyansa ni hunmu asem biara o hene bisa won no ohun won se o cheni akurukirefo eni pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu ni nyina empre du hallelujah 10 times better wo nyame honhom omu a you are 10 times better than ni pakesi wo wiase wo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye be being ho ho ho kronkron no yure. Men kodi tro ma ho ho kronkron no yure ho. Men fa kono boni ishio mu bra unko ba no ho krane ma ho ho kronkron yure ho. Men ya die biare se boni men mani boni ho kra. Ma ho ho kronkron nye ni jie no mfa nye bibi nshie nyamye ni monyam. Ma minti amen. Sese ni ewiase ni nya sikafo pio ne nguma ni mfo pio krofo nyame honhom wo wo mu omo kenyame asme betu ya mani bonyefo asakre free won boni ho na omanya heavy omanya nkwaje akọ heavy enu ni ade hia kesi e wo wiase sese yo ni pepe but sikashi on bottom and so boni so o hadama nyame tu be fo mo nya hwe bia so mpanimfo bia so fo mo gina property so si nyame de oyebe bia ya dai enye ye. 2 Timothy chapter 2. You ready? Yankupon sem ekachre. 2 Timothy chapter 2. Okay, fi verse 19. Osinansu yankupon yina suo timho pinti kransa nui. Ready ni mwa wayani diye ene. Ma ubiara obo ready diye no enchene humfi diye entene. Adentia. Adiono no osine fie kesi emuni sikani jite nwa manko. Na emiani dotie ediansu womubi. Kane no ya maminu mwadiye biye freno kudo ediduya na ye. Ne waputoro anu diye edasua oho edikle na ye. Ebi ye fufu ebinsu ye shia mani ye tuntum. Na obu biye binsu ye de oye de omuro. Se base sanye me woha. Na edwiani ye ready. Obo se nkoda ya omako manchi ya omako fomo rubber plate. Nomdi ya babeji rubber bow. Nomdi ya beji ome edwiani. Ene manu sofo aputo yua. Na upapadye ye de prete pa. Paris plate pa titi diye ni fufre nyinebi. Enu ni edi enti uye August visitor. Uye ubi ha uye hohua uye uwe ni muwe drune uye ni monyamfua ye farewa. Yanko fa rubber bow enye du ya ne mao. Uhum. Bible si ebi oha ubu ebi nsu onye dey omu. Na se ubi tini humfri ye ni mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onuwa ti hua uwea nudi ye bibia ye dey. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pebi. Biara. This all your software, your GDN, we your wine, and say Bonnie will more mean two who say will you be beer mania, mean yame on for we knew who. Why now do Hoy and a bon Samson that the war ye? This a wood two who free the entry. That is Bible. Bible, no. Who to me for being count out to me you being free more. We say Monsieur Bowso, and no me a woman winning an eye then I bow so. Ebinom ye rubber bow, ebinom ye apotohwe ani abotohwe ani ebinom ye kodo ebinso ye kruaba. Kruaba sei se ye yi de mrochia ofi factory. Ne de aduare to mu se dia ye kruaba udie nye ye. So sofo ade no yemfa enye hwe da. Didi de se kruaba finish. Asofo pi ye kruaba nyame de oye bibie nye ye. O sofo wo yire wa sorobu no asa fam plan uye kruaba nyame du ye bibie nye ye o sofo odi tro uye kruaba nyame du ye bibie nye ye o sofo awi bia whiskey ni de keka ho nyame du ye bibie nye ye emfa ho se de udi ye hoahoa wo wiase ha ne nipa ma su kosru ho o sru mu o sru nimwo nyame du ye bibia nye ye. Daniel, ohwe ni hu ye o, onim sense odi agre nyame din ye bibia ye dey, enye ye ti wo hwe ni hu ye pa. Yenko chapter 2 ni ehwe se, ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel, Shadrach, Meshach ni Abednego. Yenhwe enchemu ba ko no, Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no, Nebukadnezar susu dae bi
na ne honhom ayira no ne nani esure na ohini ka se onko frɛ akrukyirefo no se ehimfo ni pom di tumi wo wiase no ne Nebukadnezar no ye no ana omo ye se baso omunya amane a omunko nyame ni pa onim nyame ho yisi nyame nkrofo ma fa nyame di ato ho se omunim nyame ho ma kye ni nyame taku omunim nyame kronkrɛ ne ne tren ne san krofo no nko ana omo ye de omko ho bi se oma kɔgye nkabrikyirefo tumi bi omu wo kɔte power bi omo bibia kye se odru ho ana wo ka ho asɛm kyerɛ se wabin o mini wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadnezar no wo sankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 urefi ti bombe chere masie mi hu ye wo so dae a wo kwa wo se sofo maso dae mi ti ase bi a chirechire mi mo na we di wo si dae ni ira he dey efi ti wo mu chere dae kwa wo se no mo fa nkyrase emra na odi tua to se se mu anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumi ade ompe na omodeye Nebukadnezar na ni tumi a wodie no no iti e bro kan sa asem na omuka chense na na yesrewada we die e wo ho ane ka dae ri che se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mu akase mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so iti mu ya waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omu yes a pe na san krofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mo na wa hin fi omo som wo hene eti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya na nasuni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ni ade be kunkum nyina se mo ankyere mi daye no ase a asem bia ko pe ne da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ni na da sem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sakira iti mo ka daye no na mo nkyere ase na mi hunu sente sa munya mo tri ndidi iti ebra Daniel no mo ti ye no e na o mo ti se ye hwehwe won akum e ba sa na wonim krofo mo ko mo so first Daniel, Shadrach, Meshach, ni Abednego. Omu no omu kuku on first. Papa ni omu no. Naka trade for. Ono omu dimrika, omu kwa kuku omu. Fenjiche mu dumye no ni dumye nsano. Enunti o hini bufui, ni ni breke se. No kanse, wanse babel nyansafu nina. Iti emrano base won kume nyansafu no. Oshwe Daniel. Eni ni mfefo se wo be ku on first ena Daniel di ekasa kire Ariok oyankobia fo hine no ena o ka kire ni se ohine mra wa hye no e too hasty imo e shidodo however ko ka kire ni se onku abe kire ni dae na se praise the Lord ti Daniel be fie no ofre Shadrach Meshach ni Abednego no se ne wo pra meeting Empire ye wane se ye misa empire enhwehwe visa nkwa brukire ye nye bidie kan se nyame wo soro praise the Lord ye be sue gu nyame no so ne da ye ko na Nebukadnezar so ye ni wire firi no nyame ye ni wire firi ye wiya ye be ka kire nyame so ma ye nkyrase efi se nu nti na masa asem kese aye dai aba iti omo ko pompae na omo ka kire nya ade ba ko e osie hunu se bra ka bridge for ni ade kasaka unim ne omo ka e osie wo hini dai we pa de ni papa wasa sisu tim jisi obi o connection to heaven praise the Lord do you have connection to God in heaven o ye dede o wi ase wo Christo so mu too much but we need connection bia boni ma wunya connection Ari na won tu boni ntwene. Wotu twene ewuwo. Dan e tu boni twene wo wiara afie ne nyamedu beye bibie beye ye. Umwa confessi. Se ya ye wo ha ye hye nkontroi obie ne obetumi. Yi se obie ne nyame re wosro. Na hwane ne nyame wosro. Shadrach, Meshach, Abednego and Daniel. To omuko bompae. Then Pibone Chinu Yami and Sanctuary, praise the Lord. We are 36, verse 36. Okay, yen can fi yen share some verses
in this chapter before we move to 36. Uhwe ichemo edununa Daniel ko Arioka ohini ayini se onse Babel nyansafo no nche ko ka kire ni se Babel nyansafo no ense won. Fa miko ohini nim na min ko kire ni dayase. Ebi so omo bom pae no Nyankopon etie omo pae bo praise the Lord. Praise the Lord. O si ukenche mo du engo china. O si se wansire o siru Nyankopon ho mubu hunu. Ahuntase mo hon. Na wansay Daniel eni nifefo anka Babel enyansafua akano hon. Ene wuji ahuntase mo chire Daniel. Anajwe nisu adi hunu mo. Ena Daniel shira o siru Nyankopon. Daniel buwa se inshiranka o Nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi ono na ewono. Ono na osachira breni na utu ahemfoso. Eno oma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. No mawa wuni ehunumu ni mudie. Uyi die emudo. Eni die ehuntedi. Unimdie ewo esumu. Na ehain eni neho. Ena etie. Eni nunetie. Nti omu bompa enu Nyankopon yi. Dayena sitre edeyi. Echreo. Losi kamo mfamiko wa hineho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na jima ye krisi ni ya ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem asovu wala. Afi na problem nukure ye kesi. Famiko na orodi ye kani yami huase mchire na utie. Famiko na mechire ni se nyami biti asit. Praise the Lord. Ti wadi no bai. Uwe nche mo idu nsona. Idu Edunusia wasi ohini buwa se Daniel ni dindi beshasa se. Ube tumia chire mi daya mesu ya nene ni chire asie. Daniel buwa ohini se na hubra siyo. Ehuntase mwa ohini ebi sano. E nyansafo pedia fone, pedia hunufo ni kuchire fone, nyankuma diye fone. Ome tumia nchire ohini no. Nansu Nyankopon bi osura uye huntasem edie. Praise the Lord. Wachre ohini Nebukadneza die ebe badache. Udaye anyway this to adi huna. Uda wumpasu uhunu yenu nye. Iti oshasie echre no daye nasi. Na daye no enwe hiyamre fufreri yedibe kanwase. Enye se se. But to sum it up for you no. Daye na osu ye no. Eye ahini hurubia. Na ewo wiase a ebiba be ka empire sa horo eye ahoro be numo sesen na enu echi no yesu die ne beye fana die din kan no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumi enu Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire. Alexander the Great. Eba bi di so. Okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina no so de bi ye clay bi ye ayon ni ye kika ka ho. Na stone bi baya. Stone a ebubu ayon mo. Maminti amen. Hinchemo ebianai enai no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose. Na ahemfo no enanu mu osuru Nyankopon bema ahinia onse no da na onya na hinie ma oman fufuro biso na ebebubu ahinie no nyina ama no asa na enu de ebejina da mamente amen Yesu ahinie ebejina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati firi bepo no ho Nibibu budadie, kobre, efajite nisikano, muhumuhumuhu. Unyankopon kese enu achire wohine, die dachin ebeba. Na dayenu wum, na ninchira siensu ye nukware. Sa ahini ye nina abeyum, ake jisese ahini ye mkwa. Enamu yuyasye ye heeno. Tise wu nyini amentra kase minyini yesu ma yesu ma, he is coming. Daniel okai ba kwa ba mienu ba miensa ba enai ba enuma ba nye Yesu die na ebe pa ho eti na mi pese mi bisa o se se ba se wo kan wani gusu na ana se Yesu ba obekko be nkuma na se obekko nifa obekka mrechi no ho ana se obekka nwante no ho obekko heaven ana se obekko hell
se ne owuro di na paka ebesi wo se papa wo di nkyira meme nkwa upa che wenye ye fa na bekro paju ani hwe cavalry why emoja no da so esu so mabi esu so so so bonnie ti said amram obe hramra ese su kyerema e briti se nkra nwa ebe ese odwanwi bible si se mu pena se mutia obedia sase so nipa they say one plane na wusu wa beti ti se dabu dabu a woto nsio uti nyamsuma no wa wusu hu no apuri egu wedi nyamsem aduro wedi tieduro ka hu se wo wi oba odo bekọ na wo bekọ bebi a wo mpe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebuchadnezzar ni mo papa pa daya wo so ye ye na dambo e ma boni dori ni trimono omo no omo kirase a unya kwan na ohun se de nyame peso okani ade nti na wonfa homa nyame wo ye sofo nso ame pa cho te ohun free boni ho why men pakini pan ko hell o lifestyle ena asafo ma no hwe sofo mpo num whiskey wonum bia me so me num bi sofo e wo yire nso wo mpra me twem pra nya hwe sofo bufu mane kaseti ya so dem kun of property so me konto ko enye hwe sakra wadwene o sura hima na be me nini pani mon ko hell for mo ko heaven pose mon hwe minsua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan was yin to me nye bibie ntia no kre ye se kama no kre pompa ye se no kre be obi biara o da mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wose no kre no be ye ade hye rad mo nya ade hye no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo bompa ye se wadum no be do so ma ye tiefo nyina wo yesu de mo na ye bompa ye amen amen so wo pe so ofre me 0244 938 217 0244 938 217